0: Hindi ata hudong nga di kita. Teko na, kasi na ko itok na kita na ni Kurem, baka ako te lagka. Kalan na saluan ko ni Birak, saluan ko lang di. Sayo, baka nga kudak ko. Ha, sige. Ay, pitasang, eh, kapatang hinanta ko. Ika kayo ba, ano, ito, ikaka? Yan, nga muna, ike. Hayok ika dia, tapun.
1: Oke, aku nak dia kunyah madu. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tu gila. Itu sayur langkah.
1: Sayur aku nak dia. Si pernah aku nak kenrin.

0: ni na win maju ni ha no jo osu ni ho kalo
1: ane
0: nenek di nang haran hati menri bulan bulan na ban na win kalo telembo hapo na kalong tukong
1: dante
0: pendong lenga lo anjen leto sit bulan bulan ni ban
1: lebe
0: hinang lesang yung ye atuko.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Bye bye.
2: Oi.
1: Duh, ni ni gen nai papai ni.
2: Mem, ngasuh ku ni. Kulinga main bol nga.
1: Na bai, timbuk kopi ngalong na bai. Bayu ka maat gan ni. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
2: Eh, moti. Pitu udah sumbuk mo no.
1: Eh, ingat ti dah boton modo ketilang. Jamadi na maat kait do ketepan. Deng